0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TVPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

is Cool 106.7 Your Hope Radio 92.8 kasama din natin yung mga taga Babe Radio Network and of course yung mga kaibigan nating nakikinig ngayon from ano nga to? Radio World. Natitigilan ako eh kasi pumapasok sa isip ko na didistract tuloy ako. Nak!

10 o'clock the evening, sabi niya, matagal na niyang natagpuan na punta lang sa iba. Eh, pahina-hina ka siguro. Eh, balita ko, bakante na daw. Eh, ang tanong, bakante ka ba? We got 7 more minutes before 10 o'clock the evening. Song coming in from Darylong. The song called

0: for saying hello and reaching out to sa lahat ng nakikinig na kinikilig. Oy, teka sandali, naulit ko kanina yung sinasabi ko. Ay ko, paki-list down na lang ng mga names dun sa GC para madali kong basahin. Minsan kasi, ang hirap mag-backread para hanapin ko kung sino-sino yung mga nandun sa loob ng GCs. Another thing is, madali din magbasa dun sa ano, sa mga banners. Yan, katulad ng Beam FM, oh, may mga nag-like na dun sa banners nila. Kaya mamaya, mag-greet natin. We got 3 more minutes before 10 o'clock evening. But Bobby V taking care of things for you all the way to 12 midnight. Playing all your favorite OPM love songs. It's Friday nga pala yung OPM love songs. Eh, no?
1: Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. To Noon Pinoy Power FM.

Ay, si Meng din, tsaka si Charlene. Hi to Charlene. Uy, salamat nga pala Charlene sa bago kong t-shirt. Cute, ha? Stripes pa yung collar.

Also, saying hello, Reggie, at sa mga kaibigan natin. Teka, sandali ah. Puntahan nga natin yung ano, yung mga taga RD Radio FM. Hi to Annie, and also we're saying hello to B.

stations na kasama natin ngayon sa Simulcast. Saying hi, reaching out to all our friends from Filipino Music Central in Washington, D.C. Namimiss ko yung, yung mga taga Empress Radio. Ang balitaan dyan. Also, we're saying hello to sa mga taga Babe Radio Network and 92.5 BMFM, Manila Wave Radio. And of course, yung mga taga RD Love Radio, SPC School 106.7. 101.1 Mix Emotions FM, Your Hope Radio 92.8, and of course, yung mga kaibigan natin sa 91.1 Solid Love FM. So let's move on with more music. Teka sandali. Dalawin natin yung dalawin natin yung mga banners nyo. Pakilapag ng link sa GC nyo para mapuntahan natin yung banners nyo. Medyo mahirap kasi. That's why, isa yun sa

magbasa ng mga names. So ilapag niyo yung mga banners niyo. Madaling magbasa ng mga names dun sa banners. Okay? Anyway, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon.

tao si Princess Ai yung nag-request niya last time. Kaya nga lang hindi umabot na sa programa ko eh. Eh, ngayon, siningil ako. Kasi hindi ko nga na-play, di play natin. O, yun, there you have it. Basil Maltes and song called You. We're saying hello to DJ Mayumi. Hi to Mariela. And of course, we're saying hello to DJ Tiger.

0: ano ba naman talaga kayo? Bakit hindi na lang kayo mag-inom?
1: Hindi ko na kailangan ng alak. Dahil sa'yo pa lang, may tama na ako.
0: Bakit naman natamay ako dyan? 35 minutes after 11 o'clock in the evening. 25 more.

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.